0: ha. Ya mere, gini mere, ika na emeka app Jumia CK biara gị nso.
1: Nwa Jumia, ị gahụ ya n'anya.
0: Zụta ndị ngwa ahịa dị ọnụ ala n'ụzọ dị mfe mgbe ọbụla masịrị gị.
1: Ị gahụ ya n'anya.
0: Nwekarụ nhọrọ ịkwụ ụgwọ mgbe ebutere gị ngwa ahịa.
1: Ị gahụ ya n'anya.
0: Nwee ohere iweghachi ngwa ahịa ma nata nkwụghachi ego n'efu n'elu ndị ahịa ruru eru.
1: Ị gahụ ya n'anya.
0: Nwalee app Jumia taa ka ị nweta ihe ọbụla masịrị gị, otu ị chọrọ ya. Jumia, na-eweta ọṅụ.